0: にと。
1: Napari na mom kayagi lamjing mera uibini imana hakte. Malim da leite ni imanang gumbi. Kurumjeri he ima Bharat Bhumi.

0: classical aduga hindustani gi oiba pot sing sidi kana kana de gi masi gi matang da nei na birak pa oza sing adugi matang su tang
1: sei tam ba se ai khoi gi ai gi han han ba sei gi sankriton gi natringe da hai tar ko tamak ba se khoi le kai da oza oza hai tar khoi gi da moni la ren jambi mol ma ta ngi sei sak pa ne ho ji ma song drama da kanun tor ga lei ga ado ma ondo sam chale ado ma matam jam chille tam jita bide ado mai ka da dum pham ga matam du gi mai rai office da tar ga haram ni tar ga koi pang sak sak pang law law ba ado dum halak ba ma na no mo pham ta bi ba ji ji hi am dum am ku ma ya ya du gu ma ne ya chin ma ni na matam da ado ma tung da mo oja ji ten chala me a ga no da ka ka ti jin gi du chala me ma su chin ma ni na dum farak tai ado gi di ai kano tore oja moirang digi oja jitena na classical
0: classical oja jitena
1: oja lei gidre oja jina oja jigi manak ta chalaga sei sei ei tam jara pani
0: khoya thongi
1: oja gi yum lei khoya oja kam la hagi de lei ngi adu main tar gai sei jita me adu digi second year third year adu bhok tam ga adu da mu lepe adu main na tore adu ma tung da su ai sei mu sadan da su mai sei tam ba lak ta na tor gai bani sei tam ina re koi sei mu sadan da se ibani da koi oja jitena tam ina re adagi ma tung da koi bana bada juna khara jum tanau khono ta ga mu ojai ma tung change ojana di khara bu chang nai na bu tam bi ojana bi ko
0: yam
1: ma tam bi systematic oi tam bi ba adu main tar ta we adagi ai se adu gi ma mang khara ngal gi da pri oi na ai se chorus ta sule me
0: kari oi na chorus ta lei bi
1: artist oi lei ba ne
0: drama artist oi na
1: adu ai mana ba ma kan na mana yau de ya de tang chang o chang o na mana nam na pusala ta bo de gi change changa kan da adu adu su dum nu mai adu mainly si ma so ene ya kan paningi si ga chorus ta lei ba kan da chorus ta gi phang ba gi experience ya ta se na si na khwai de na wang dum ta we
0: mane theater gi kan si ma gi ma on the period ba training gi ma khal si
1: ai na isai tam ba du di ai na lari am lei ra ga
0: oi
1: bhat khandi gi lari am lei ra la nai khon ra ga su dum tam we ai ba
0: oi
1: light music ki tam ga su madu yam lai ha ban te aru bang ak te ne du bu adu da ge na lu ba
0: oi exercise me am
1: lady ba sigi po si am detail oi ba
0: manung chit na hai ta
1: pha cha khoi da khangal lakhi ba se sigi credit si ma da ei si ma su kor sa dum tham ni ye adu mai tor ma tung ma tung tor kan da isai je ate ate tam ba gi id yam tam me tam ba gi ha ba di id adu wa oza hoji adu gi ko ma da ei na kano bisrad ni pun galo sile isna akhoi gi suma ma su oi ba kaching gi music college gi principal oi bi ba jai bu tom bi se oja sina su khoi gi ma ma sin su yam thawai yang na ai ka tang da ta bu di ma su ngam de la pa ni na akhoi team se ma ga ma tam ro khoi na ta sa oi ko ko sai li se se pa yam ba ko sofia khang de ma khang de ai yam ba khoi oja chhatra nga ta ni akhoi pulap tar ga team team se ma ga ma na ma na mu hap ta am gi amurak na tra anirak la ga mai tam ba adu mai tar ta we adu ga tam ba gi ti loi

0: miam miam pam na dum khaneri ba
1: sak pudi sak
0: tanai
1: de
0: ba
1: do ri sala de ning sa bo
0: oi china film gi sei miam ko adu ma miam ma dum lai yam kong am da ba yam nu ngai yam ba ma sing ha phami na ba yam na phum bang na mo wa khaje lo na ma yang yang gi ba dong na tau ye yam ba gi pun si da ma tam do de khoi ni yam to in stage to uram ba do huji adu gi frequency di khara handare adu ma pu huji se ai khoi na sum theng na za ba da sumang gi thabak thoram hai tare lai gi tin ga mai lai na ba sum da bhakti rom do in he na pungning a sangritan do in na pungning chang gi ba dong na khoi na uza ba se ma si su pungningi indhan bhai tare meditate ho yoi
1: sankirtan jam no
0: hoy hoy masing ta na kitang loisa loisa pandira nungai
1: sankirtan jam nungai a nungai ri position ha mo de jam nungai ramde si so imana nang matam ni stage tho kya ko ni lepa si chak toi no aduna ahal mana nang bu nusi ba cham ba de gi taksi ka si be ba de gi nang yuwa khal gi hai tare ko mamai niyom chum na lagna na koi ma ji lai tiam hai te hai te have di ma lai yam na tamak pa mina te ba ko Iban aina maming iba fakta aina tarwata aga tau benar. Adobu aigi wakanda di. Aku imado na magi dileri bukian se. If aikai bukara doja ipangaga di ko. Aju life se dum successful iba yani ani kalle. Sum tarwa sum tarwa kanda mai nungai bis tam tam hangi. Adagi di tam tam tam tam tarwa engon dosis di sankirton sak pagi nungai bis engon dilei reba. Ada sankirton hai engadu lei hai dingasi dagi aigi dui preparation nama kari aigi sum. Ritual function.

0: ayune
1: mina haineri ba masada gi masuna nu shiba heli hai masibu sum baza lu
0: sum lambu yai mina di yam haini adu bu koi di khangri da na haying leira kan da khang bai du ni ne
1: masi sum lam tai da lai mana masu ji gi hakan da ne i yang khana ya ba
0: hoi ne nan su mamang gi ibem sa ga yam laung na hoi ne
1: ai di ne anga hakal da ne mi ga laung na bse on to on tan ja khre
0: ah kari nang no hoje haidu bu angang hakal da mi ga laung na bse on to on tan le ba
1: hoi
0: ibem ba nang tu na mo su ka oi da
1: e
0: isa ni ji ga hakan da na tro maning le kai gi itei ma bo ni ga hoji pa wo gong na di do
1: hoi de
0: ha adu da su na de ai ma tang ba sang ai da ro
1: ro ya re ya re ya re kaukinkidra poniko idea matta buni singludre
0: nang sune masingdi mata amni hai mama isa sana to mana lampak ta bon sana bada tu sinduna mokhong sokpadu da na sagi asokpade yeng laga ahing jupam matung dan kaptun lai bunga mimi ne
1: aseng mani moi pabu nimito thamui kyam so ikhang bra
0: adu da na te da nang di za za jam tawi da
1: e kai tawri ba
0: na sa nu pa yai phababu a hom wa tawrok te du na moi wa za tu mna kamla ta chein na kalo pagi
1: hoi hoi hoi
0: na mi gi skul du sa laga lan taw ru ba
1: hoi ni
0: za tu mbu to thong no de lil le ge sin ki
1: hoi ni adu gi tung de gi ne wa za tu mbu do a cha phabu u gi dre
0: ho nang ki bu de gi wa za tu mbu do transfer sat kri da na
1: adu gi wa bu di moi pa bu gi su yam lai da
0: e ai gi kari le ra hai ro ne hai ro ne
1: wo no makalen thagi nungthilamada nasanu pa atombana saksang de tumduna leiraga moi pabungna angang leiram dre na koira ulaur ga pukhi de chong de raga thibado
0: hoi ne adu budi tambadu blair bni ko ai dine nimito miu ka se a lawai lutong sat ka bni he ai ne khali se angang du pukhi de ta ge sini se
1: mane ma
0: ai ka do ne thoi ba
2: yai phaba bu lei bro
0: e Madia kar purga thoki bani ne nangbu kari wari lege ya
2: a chumna chumma sai phau de thokmin na rusien ta buni
0: o o
2: a khoi le kai gi mi sing na tai bol gi angang sing se ma sham ta khang na dre adu gi sum ko tho mi na rusien ta buni da
0: khang de thoi ba nang haib gam bon da na kanam ta na sak khang dar ne tawri se kayam di kuire moi ni yum si da le rik tri se
2: tai bo angang sing ga yungi miga haibidi mama mapa singa kuina le minarakta ba haibase nungsi na bo wala e haina bini ko tai bo
1: mane mane thoiba adumna yam hainai angang singduna mama mapa oi ba singu mirai rakpa nungsi na bagi mari hantara iga haina haiba adubu akhu isa sing je hauji phau budi tau de brai na khali thoiba nangbu moina dmai ta bo ubrane
2: ude de itema itema khogi angang sing ji di ashi yam phaida kupam
1: atai laili se thoiba nanguna sayam phagale ne inaudi ahau bi am sar mane ko
2: is khang de deite ma ah laire ba koino bukari ahau chani ke nong nong ya phang phang ba sa hai du ni ke
0: ah na te thoiba inaubu nga si si kari insang sa ki
2: injang
0: nga sai sumang da na su sing ke iko iko sin na na yam na hau na sa bu bi da
2: ah sai injang du bo ah o Pang romba ma, kangau ma, jamput ama, adegi Hawaii tongba ama, kangmet ama ga. As kang de tada, hau hau tu bama tiel di, yame, cara. Imau nupi singzin ay ba, tengkut ama mampiru kuda, matiel ahu mari dia dom soi dale.
1: Nungai de tako, lai maga inau kudia. Imau nupi ahu mari na sebab tau dana.
0: Toi ba,
2: tada.
0: Naya ama kini om hangi ne.
2: Hangi u kini tada.
0: Toi ba. Isu sing si yam nung si hai ne nung si bra
2: ta da kai nu ne isu nung si ba si di kari ga chang dam na ni nung si ga ja ni ko nung si ba gum nung si ja ni ai ju ne mi na hai na ba ka ya tha jaram de ba hau ji ti khang ne ta da nung si ga ne ta da ho jo hai yang bai khang ka ni ta ba wa na su ru ga yum da halak pa da ne isu gi khong ji ma khol da ba da pangal ga se khang ka kangkhalai jani ne ta da
1: nang na hairi sina di isu ji yam nu shiba jar wo ne thoi ba
2: nu shibo
1: adu go ne thoi ba inau gi mung da ne itai mun kalak pa ma su lai ri
2: a khoi mung da kalai ba
1: hoi inau gi mau ahu mari se to mota chinda pau da na

0: pa mo. Kaday, kaday. Isudo ay ngonda mo pira o.
1: Ahay, ngay ko, ngay ko. Katiyan sa lubog di nang bumay ka o lo abro. May sasino pisis di.
0: O ay po ang awi daw na. May huwag na isulaw ko dry ba? Moy pa bung isin si Jo ba? Yang manggening ka po ni.
1: Hey ma, ay di nang na may okay hay ba so. Kung so kong ugde.
0: Ado boy ba? Kaday no. Kaday no siya ang tipiro o ba?
1: Hoy, hoy, ma, wala abi isu siya. Ay na ka na hap na lo ba pangoy do ni. Ah, siya, siya, siya, siya.
0: Kaday, kaday, kaday.
1: Kaday, kaday, kaday.
0: Kaday,
1: kaday.
0: Ay, isu ni tau si di. Sorry da ko. Mabuki susu. Hais, isu si mabuki sisit na uida.
1: Mabuki wakano weri ni da. Aujit da mama na mabuki tambane. Nasi nanggi katil kukasi di.
0: Kay da uragi.
1: Oh, yam tu na halak man bahaywani. Nam kay di ay no nang ngay besina
0: wo isu uning bagi maina ne hatu hatu halai bani ibem nu sigi dukan da sa lubani da ma di ne saaw dinu bule hore
1: e kari di saaw di ba ma di
0: wo mana sa takisi hai ba adu da aina yada da na selak bagi ma saaw hore
1: sa pam sa kraban nang na na su uning bagi maina sa thak da na selaw bani na
0: au
1: nati Nang na magi dukaan da chang luri do na kari ginoy ba?
0: Hera, isu ning tau gine sa umbagi kongji, kuji, liksu lo ba sa luba ni. Adu ba siya na ina ba piro su lo ina laura aba ni.
1: Ah, kada kada, nang na lari iba isu gi posesi, ay su ang tingin kita na. Ha, kao siya jauri bro.
0: Ako, ako, ako, ay lang turo ki, posesi dun pamarang ta kangaro e ba.
1: Oh, kada kada, yung siya.
0: Mai
1: likon dun kada.
0: Oh, tu. Sina lik, sina magi sana. Sigi sina ne kuzi ne shugi. Kuzi.
1: Pasare, pasare. Hai, adu kongji di kada ino ne mama.
0: Wa sina le ile tu kien biro.
1: Kai no ne. Kongji su sana gi ren he nang gi shuwa.
0: Kai no, shugi bo sana gi sadri lupa gi sagadro.
1: Isu ning thok di mabok chel pai bani na sana pum yom yom daw le dana
0: o moi pa bon adu mai na ne karem na bira kanu
1: e masin pi si de ba ngai ko nangi kongji si bu makhol ka di kam do ge ha hau bro
0: hau bani
1: hei si de khare ye no kalen bi ha bi adro ai ne pam di ne Sau lepas itu yum sini isu ni sen song tu na sana pada gaul gaul lau nu kong tang ye ini nin kong betul ni ne ye ini pahmi tu.
0: Waduh, orang kan ne lagi kangsi masam mau he yang birasio.
1: Adun tu na parat lah.
0: Kaino, na sana pas na tunggalom di sana isibu, kada isalur di sana.
1: Mama ngekai dah siem riba football ground tu, yang lu ni ne tu itu sakit ni.
0: Mati pang wahai ini ni.
1: Pang sih nukai no ID pangu nihai rimi,
2: mana kau mungkin hendak pak?
0: Ngah awi ni.
1: Ayah lempak turi dubu, nangon di kari kari hari.
2: Asyik amai ide pakmu. Sial kena mending pangu kai nihai ida. Aduh isu pang ini, aduh mai tu ame.
1: Lekai kun gini pang itu ni sah sih di.
2: Ma Elizabeth.
0: Kang di ni.
1: Tuai pak kurang jaja kim ni. Tuai pak kim mau sih na, iwang de pi sah bodo. Imo di tawai tani yang jaga pak, pisah pun yang besar ni buat ini.
0: Ibu mo, so, am tak tahu nak kau susah.
2: Hoi ma, mai kau lagi ma. Ayok, kan yang jaga nu ke dua ni nu ibu.
0: Ma, oh maru mari, pahun.

0: nang sing la kitra ba na sa asing nga dubu. Karigino, nang na sokyam no nang libisibo. Mo'y na di ako'y buka kong pangamlaga. Ako'y na di mo'y buka di. Ay, tundra ba di nasado yam na soksil na nina. Ihe, ay numasigi po to siyang asita yung aruno haibasi nang niyada ba nita ko, mama. Nang mong hagtatumok kay Dugay, mama.
1: Mo'y pa mo, tum na nabag kaya harap ko pa na rabani. Ado mo?

0: tiya training tiga tu hung biya rang rei tu incha le ko da hung nu re gan no ti biya haidan ga rang rei nu ko da hung nu kan bi pam na dulung ning pi thau thang lo ga haidan ga ngam lang tiga khona dam bo
1: lu ning pi thau thang nu mi bing na ba a increase tu thang nge nan da ka tam ba ai azan arang tu jana tam increase to run na ngam lo ga pun tu da ai ngam la bo ti lo ga na nu arang tu jana num e ndrale na nu je psam kha kha e andan lo ga arang tho tan ga azan ding ba thau thang lo ga tai tai nu kan vi te lo ga ngam la re dang ga ning tho nu kan ame ga dan dan ni da da a pui ran sa ran ti lo ga in khun bi am nu imon bi am nu mi bing jana blum sa ung nu ga ning tho ro ro bi ai en bai na ngam lan re de ga ung sia tru ro ro bi mani na pam mani ngam lu ting bo ha den ga mani tho kha kha e ai dan dan lo ga ho na ung am me ai
0: boxing ga dai nu ha ya anina phang thang nu kan bi pum sa nu tham ta in ha jama ka stamina le batha am ta no kha e di ga mu so e ai ti bi a dai plan in to ga tu bo tournament khan ga dai lang nai bi om dai plan le normal om dai plan khena no amang bo boxer run ba tournament khan nai ung nu kan bi weight maintain tu klen le am nu dan ne tournament khan nai ung nu kan bi weight hai le in to nu ga mi maintain tu nu bo ai pom batang bi le sem rin thang
1: competition bakan ma era roi be ani sanom nu sare pithang nu dai doi ga dan ga sa in re dal nda da competition nai hung roi roi be weight maintain to mang ja mang ta sem sem kak that nu sa ting nu chin ja pina tangkhai om tangkhai sem sem sa nu dal lo ga bu sa ma kale nu amega ai to ga breakfast sa ro ro bi lunch skip to re lunch dinner ba skip sum to to me means jingpa trin in ting re ga in lo ga lo thon thau lo ga training thau to ting nu da dinner ba pak skip to me and then the lunch ga skip to to we da lo ga weight maintain to no ani sa nu ga 50% ani na sa in thang ne ra roi bi ti 80% ka training bi handan ga da ye ra roi bi weight ga han dai ga handan da sa in nu pai 50% ka dai nu pai 50% sam ka ka ye ra roi bi weight ga khat ban na ta nu me ga handan da sa nu na sem sa ka dai nu na song ka dai handan ne ra roi bi weight ga brown to taram ti si ga dan dan ne dan ne laga tui liquid tam dom ga intake to ye ai ga ma bukao ga pak sa thang me
0: ha dang ga tournament nai hongi be sa nu le ga dai ne bi ya training to ne bi ya khena nu ami ti noi ga no training bi ga na 80% pa plus ha in nu bi ga na 50% pa ti noi ga no
1: off season bi ba ani na sanwam nu pino dai pum brum ga dan intake toe ga hadan da tournament nai hung roi roi bi weight loss sok sat nu hadan lo ga sanuam bai da da sasung amak nu hadan ne hadan la ga weight loss sok sat lang nai roi roi bi ai ba ai to ga tha kha dan nu bi na sem kak tha e ga hadan ma e roi bi khudak bi next week bi tournament am re ta lo ga atun na khudak bi weight loss sok sat e roi bi mai than endurance le atun khutak loso sanu weight ka kha ma sam nu lanre ka jalang khe na lam tin re ka da lo ga weight chelo sok sat lo ga gadai lang hadan nu lu ning amer re ba soi re gadai ni ga weight le maintain to bazan na maintain to lo ga gadai ma nu kung to we da lo ga weight ka sanom gadai thona bi ga ani ga new food chung sa sa ang nu jinja sa thang ma na sae chung sa sa ma nu jinja sa thang lo ga ani om game chung an jan ga dai hong lo ga khuda winner ring to lam nu le ga dau ai le pai experience tour
0: atun rin ung nu haya tournament khan nai bi weight maintain tung nu kan bi khuda pi tu nu ma ba man xem gave am to lo ga tu na sae ti noi ga no intun anina thai nobi gunsalu college om semester exam le tha umeni nongai shunu danne haidanga tournament khale college om exam le

0: Chamga hongno kanbe ningwan khale boxer khatuga bhaib sing bloi nule kadai bi brit bisam lang into ka ona humbo
1: college le boxing bisam tho bisam ryak biba college ka regularly selan re dal laga kung bu kung tore ani ga lairik le pama class le sema thangda exam nai hungro ro bi clock sa re dal laga ktam ani gdai athlete pum brum ba hadan hadan dom ting cha jong re lairik om ryak bi don rek se sok janu dal laga chong bi lag bi bi ngam ngam dom ga se lang dal laga syllabus lomang pek mang bi khat ba na my own cylinder ani kang po ma dal laga
0: ran ran no
1: dal laga exam nai hung re re bi notes past to zalang za past to mang jam e ani bek sa lang le ka dan thang da notes zong kha kha re o za rong kho na nga le student run ani ong classmate kho na nga le dan ga zong kha kha re exam bilang ba
0: ani leng ste level om gold medal le phang thang re bathang indan kan ga la lang ambo gun cha kanung patan haya ngai phaw ambo national international timatebe olympic tinu phaw ammo
1: hai sungan to ga november bi governors cup katai lang amnga je academy om to ga compete to no andal loga I antun tun to ga 2032 phaw katai lang ning ame habaina game bron no commonwealth games tiloga olympic dan ga gadai tang ngamle roi bi bathang se tala lang maning ame andaloga olympic gadai tang lang maning ame tun tun to ga
0: krota e nongai tai hadan ga olympic phau gadai ne tinu loning am thang nulang na no soima ka ngam hungla lu ne dinin le balum sai ngam luk le hung thang la o dikaring thang no me guncha om bathai tak no boxer tu bo rin thang ja ka po
1: boxer bathai tak nu jalang asai bi phang sare dan no pai bi ma e dan da da boxer gadai unu ran do lak bi aina bathai tak nu muhammad ali le phang sai te loga bani om mike tyson bo punch le ni powerful to tak nu video bi le ni mu su e te loga admire to e bani om punch ka pam to tu nu gong bi gadai loga hatya kha powerful to no bo ha dan no ga every boxer ba phang sa lo yida
0: sa re kham tak pe guncha kha ngai lat ka guncha thoi be kana no no sar wali ja mai guncha khong na kana no no shen ka dai bi interest am no ron lang pa am ka sui thang bi sian nom bo
1: boxing fil pito ga boxing ba individual game rek bina barang to bzan na bizan na hot na gram mang nu mai pa ngam lai diloga family support atiloga ating hadan ga support tu thang nu dan ga support tu thang lang atiloga chuan khat tu nu kan bi kini khat na luning sok loga song khap tu loga ngam ne nu ma e consistency bathang am ta e na consistency chang nai ga chuan tu loga discipline am ga rikrong ding minim makka katai de de bi ngom khae
0: sonka roi intun be tangai katak loi hung no le bcham ga under 19 state level boxing championship gold medalist gonsalu khongna kanung la hung ding nu babadan lian amnu ral lang sung lung ning pithong nu chongkang na chinga thaimu daudam nu mai roi inja raip sam thang nu lang na inku ga sonka la e gonsa na hungla ting nu kan bile haima lian nu taswan inja le phun hung chang latka ani chat o mai hen ga pip sang ka thang la lu ne balum sa nu le bcham ga ngam hung la nu le tu ding o haimalian nu bakan ksa nu bina le ka daulat cho
1: ai le song ka tak re hadan nu kan ti lo ga hadan ga bthang mu thang ngam kung nu haya nani do om support ati lo ga nani do om kulum pan bina e ten ti ra pina bthang bi ai ne se ta lak ti nu om journey bilang tiloga om game bilang mibing na support to chat maka to thangnu ding thai em na ni doi om prayer bi ating le kam tin bi swimming su thangno diga pa thangno me
0: bathang um badon talat ka ngaib sam thanglat cho rin chui biram ta khale bom kangpuna tunula lameng na kapang nukan lahyak puba khale laling thang

Achung shenghi jema chinyo asawai chonyo. Rakowai ni bi alapuwe pangmenu lusu pakhai tzuri manya liri rini adopi ka tzuri sunu manso kya tzuri jay thailu lache.

Agar shwa ni infa li chuchu kro hunda padde himper hunda pongo himper padde kore mao chosavu hei no achetile chakra pidu no kolo shwe martha umuyo.

0: Manawi bungo matang kan masing kuna hati lay bata. Sirei magi masaka do tak bata. Sing kuna hati lay mado. Pai ma puning kuyang na pam lura bo. Ningwan yi tanga ga do the sung yi hai diraga. Sirei magu yi mamatam da. Sirei yadu. Pai ma sung na kuida kito. Pali mama tumbi yaduna. Mamum lalin masai bi ma tui bigi nag the sung sali diraga. Imagi mum lalin bi ma. Nangna hatak sari bas sirei pi ase. Pantauna panani. Kege moirang le paki. Mera thar de yorang le matam. Ukai palung kapada. Sirei pidana bada. Sirei mabu ingi haini. Sirei mabu ingi hai. Adunani. Sirei ase. Pantauna panani. Karatuna lu shalu hai. Pali mama gi hawa ma pao do taw ma tam da mamum lalin ma shai bi ma thoi bi ma loi chen jere gi hai na dum khumi do hai ri ba sera ye si di mamum lalin ma shai bi ma thoi bi na singu thang jing palim na ri hai di ra ga ibu ngo tu ni da mak tani ye da na sha ba adu gum la ba sera ni asum na sera ma bu sa dun le ki ba Korau nomin ini hum ni layri hari raga ibi ma cerai luai rupa muhangi ima luai kita urai kum. Asum na nomin ini hum ni amuk lay cerai luai rupa muhangi ima cerai esy sabu budi luai shelly adobu cerai esy di naha pidani an pidana tabni na panthawi pan in badani cerai esy fajarui haidana namu mlangil ina cerai puri turi.
1: Hari
0: cerai puri tu babu oire. Serai pi in babu oire hairi ba serai ase loi ra brapan thau na pala piro hairi da palim mama tumbi aduna mamum lalin ma shai bi ma thui bi da yawagi ma pao du hairag la ba matam du da mamum lalin ma shai bi ma thui bi na pali mama tumbi dei ma hairi ba serai adu dini Kumsi kumzagi ukai palung kapada, serai pida nagani hai bada, serai pi pantawi pai bungo. Muirang ning tau manau matang kanba pantau apuk pagidi, serai esi asuki matik watna leidu adunani, serai pi mabu oat palaiti kanduna. Kege muirang le pakta, serai pi mabu leigata bagi, kege muirang kai tienda, mina kirik kirik inaduna leibasita. Namum lang lelai hang nani, sindung kena tak lahugi hai tena serai pi ma bu yun tu kri ni ma. Mamum lang lelai masyai bi ma tuh bi ke yawa ma pau tu taw ma tamna. Pale ma ma tu mi tu, lawai pung kaki tu na. Masyano nelayi belam dam da sang iraga. Manawi bungo matang khan ba sing na yingi hai di raga. Namum lali na thui bi na shari ba sirai adu di. Kege koi ri kai dhin na sali hai di raga. Sirai ma bu yon thukri hai di. Hai di ba pao asi hek ta ba matamadu da. Ma pui bungo moi rang ning thawi matang khan ba du na. Sing khu na hati lai ba manaw matang khan ba do sao ning lura boi. Mamum lalin masai bi ma thui bi na lei ba lamda ma du da para para para para sang sala i ra ga mum lalin thui bi pan thau a puk pa serai sab loi ra bra pan thau a puk pan loi jari serai ya du di karai no serai pi ro pan thau i pa i ngo da serai pi ro serai ma bu in lagi da hai ra ba matam pan thau a puk pa serai ya du di ni na ha phi da wi na tawi an phi da na ti da na Namum lalin lai hak na serai puri turi hai di daga. Kege kuri kai tien da serai mabu yon thukri hai tina. Panthau ma pa apuk pa da. Mamum lalin ma shaiwe ma thuibi ni yawage ma pao du hangalag laba matam. Hai lamket bi kari. Na hantagi hak na hai riba serai ya sidi. Hantag kege moirang lai pakta. Ukai phalung kap matam da panthau na pa hyang na cerai phida nagani cerai mabu ingi haiduna haibu nahang na panthau na pa hyak ke wabu

0: mamum langlin ma shai bi ma thui bi manai shinwa san bi aduna ahing nungthin khak tana ningon ni thang ka du da serei phisa sire kam sire kam tawduna serei phisa tawduna leiringe ki mat pan thau ma pai bu serei ma bu mukteng di yingning adubu mamum langlin ma shai bi ma thui bi manai shinwa san bi ani duna serei phisa tamduna leiringe ki matam da ying ba sem bu su hek hangoi sereye se karam dawra ga ying se gi palma nung da khan duna leiringe ki matam ai bi mai bi ma maha ki talo ya tum bi talo ya tum bi do kau tho e ra ga lao ma si di ai wa ma hai gi singkhu na ha te lai ba du na ma ke talo ya tum bi do kau tho e ra ga namom la il na chai bi ma thui bi manai shinwa san bi ani na ni koro nu mi singum khuding gi sari ba sere yesi hanta o ke ge mo ra le pak ta u kai phalung ka pa matam da ni ai na sere phida na gi khan du na sere ma bu in ge khan adu na ni nahang na chang yi ai di ra ga sere yesi amuk ti yi ai bu mo singkhu na ha te lai ba gi awa ma pa hu ta ro ma tam da ma ki ta lo yi a to mi e tu na ma mo m la le ma sa ai bi ma gi che rei ma bu sa ri ma pha ma tu da chang sa li ra ga che rei ma bu yi ma sen ma mo m la le ma sa ai bi ma thui bi chen wa chan bi ani tu na ngai ha ku wa tu na pu tha ri ngai ki ma tam ma tu da pa le ma ma a to mi tu na chang sa li hai ri ra ga che rei ma bu yi ngu ba da
1: Koijam Premkanta gi penada thoibina khambagi fisa bagi matang ngasi gi thoram gi ahan boina ichilupa taminare
2: taminare chebema
1: thoram gi ani suba aroi basidi nachena thoram hodok chaba matam da su ningsing jakiba yumsa kaisa nimit kudingi thoram gi aroi bada thamjeba khunja singna hangbirakpa wahangsing gi pakum pi bagi thoram aduni bungo ngasi gi wahangsing gi pakum bina bagi damakta expert oina akoijam ratan kumar singh su ekoi gi studio da lengshin duna leibire ngasi gi thoram asi bo hokdok chana bagi damakta nache ekoi na thamsakhi ba mobile number da tongan tongan na hangbirak pa wahangsing mathang mathang oina nache lokachage
2: pani pani sebe ma
1: yumsa kaisa nimit khudengi khungang gi thoram gi aroi bada thamjaba khunja singh na hangbirak pa wahangsing gi pakum pi bagi thoram da ngasi wahangsing bu pakum bina bagi damakta akasbani infal gi studio da expert oina lengshin bi

0: kan nie huis bou.
1: Ang ang sing die mamang daar het op.
2: Ja, nie net hier nie, Toby. Nang bu kaar bro. Nasha amat natna. Nasha mari ki mingshan ba. Lari kleba tuition fee amati. Mapanda nasha sing lari makha tam thana ba. Mathang mathang lob de ki hendok tna. Nang ki yum shi sha ba da. She khara bi wei de na lak ba da nang nai un shi na ba. Hin khul ki pata do. Ho ji shu ai ki nak de lady ni da.
1: Toby.
2: Masih cincin tu, nang nang untuk singkar bro.
1: Singkir dia.
2: Aku tu kumuni tau. Nang nang untuk lupa sandi, aku papa singkar bro.
1: Singkir dia tau, singkir dia.
2: Ayuh, susu singuai kita, hasu hai bro.
0: Oh, nah hari ni lola matang lawu hai tu na. Hingkul gipat tati bro, kang dia hai tu na tau betul di. Baju dia lay boleh. Chen pambo, kaya miamba ubi rabono. Baba, baba na wari singa si nah hari ubi ramla badi, pagoda bani.
2: Nang na madu hangla kini hai ba ai khang mawa tu mi nang na madu hangda na kana na hangani wa hai ke tau shil du dia rai bani ne hai ai gi de mak ta na pa na le khi ba pam bom tin khi ba na pa na war ba matam da ai na ma gi de mak tau khi ba marup amana nu shi ra ba marup amagi de mak ta pang khi ba mati nga du gi mamal di nang khang bra na khoi madu gi laman shi mang amag da Nang di garang dal lak pani na. Ibu tomba. Nang di khang pham thui na. Mau shi na khang dal basu. Nang di na pa shi ki awa basi khang pham thui na. Na koi bu. Na hai tam hana bu hona bada. Na ma do. Ma tam sya na lai mung am houda bada ki. Manung ma tam sya dana shang sha tha do khi bani do. Adu bu. Nang di baba na. Ma ma ma di ma pa ki shak lo lo du na. Na ma le ti hai bi ki awa ta amat. Kangandana, Nakoi Nakoi, me, owner of a napa, she no one, owner of Pucky Lemon. I do mind a shoe bound over a neighbor.
3: Bazir, I could you call the day. I do the
2: creek, cocky digger, I did up.
1: Jarabi told me, Topido Hiber. An ancient in the tea, I ain't at the Hibbin Hibbinima.
2: How's she told him? Ain't Mashat, kitten gang, but up. Masha Huckling did told him. Nafashe, Masha Shopriadam. Masyarakat apa nuai waris harga dan nuai juga ni, pinjau juga ni. Ita, nama ni lari sehita. Aina hidro, aina hana hidro. Ita, angang sengsi awab masyarakat kerkangelu, awab kerkangelu aida. Matan tu jadi nanti masyarakat sengsi nanti awab lusin tu nampuni. Nanti awab sih nasyarakat sengsi tu ulubadi makui wakil handherkani aida. Nanti nasyarakat sengsi tu awab kerkangelu aida. Awab masa kanda kanda cawar putuna, hujik su na pas ye awab nak kui di kandri ne. Macam tu dah nak kui bu, lahir leti hai bagi wa nanti. Aib hobot isha singsida, ibu ma, ibu mo, ipa warin he, sen putarin he, karban mayeng tarin he, nak kui bu ipa agi mati yang kerdi pangun ye dina isha singsida hai ribne.
3: Baji, kui kesi kui kita benda tiada, macam kerakak ke?
2: Yare yare tu tu begitu, ekhoi ke si ishale, inohle, matam si ki cina bintung si cap cina kangi baji show, nakhoi nakhoi bu miu ini naba sih nampuki mahi bu, adu mai ni tau tau erap dia, karena mama mama panah, masih aku sih mungkin tu erapno
3: baji,
2: ita, nahal makai di nang nene, ay isha adu eri, isha yai ma adu eri, adu musu engineer ni, inohusu. Isha anu pisu, thabak tauri aydena. Nang isha fuksha bawa hidu tarir agenya. Nasha shem bawa hidu shem nang ni aydena. Ekoi ne kaya tu kaluk seru. Aduh, ita. Nang isha shum nasha singse. Masih isha wena pangdok seru tine. Isha hidu tu imis ida amat tak udana layban he ne payni ita. Kaya tu ruini. Mama ma papi jen ingda bawa masha pulu dina.
1: Ma koi ne ibu section. Pasan adum senari hai bini tau nombor.
0: Aikoi su, aikoi nangam mima kai di pasan adum ho nazarid abaji.
2: Isha na, imau na ahluai bay kubu seni budi, makui matong ni nai tau. Aduk itu mukto bo, isha apun nari netro, ha. Isha anu papa leh dina harau jekiba. Isha ni ngol pangai dina nungai jekiba kaya adu bo. Hai nai koi na ahluai ramba tamda, asu malu hundok nabro.
1: Tau.
2: Ibu tomba. Nang kita tak kita tulup tuo,

matang na kanabusong ay bide. Isay asumusum tado na kanbirit pa sing ming lautok-lautok na dumak matam si hong giba na tawang nasin dyan na batanzado yuk silagli. Nasigi tawang masida tawayaw na SMS amri wajib ko tang da SMS tabirak pa marup sing radio bu tawayaw na tabiri pa sing YouTube live streaming dalay biri pa marup sing ahalaman pong nga magpo. Akas ba ni maikay degi amuka na tagat pa pungdok sari loyna-loyna na hayeng. Yai faraba tawan di map nipan-nipan pa sa gol sa numit ki. Ayupong mga makaita ba matamda adong po amuk ngay zaram ki. Tawang tabiri ba amadi tawang masibu saru yabi ki ba po namapu amukahana. Tagat pa pungdok siya di